alivoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipo ye na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.

Mande, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatuwe kabasi. Kwa sasa ni kumuli tayari. Kwa jibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yuwe kabasi.

alivoye na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

Konde, kama udalila yuwe suwiri kariwa nga duwe kabasi. Pasasa ni kumujita ya. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yuwe kabasi.

alipo ye narambi atikundi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana